Selam selam kay pura sin yara kan manas katingichi katingichi rinchi rinchi shada kishka ay yugona liya katingichi katingichi sumaklia kay pura ning TikTok ya ning ning nelia ginda neli alichisha lichishi gunya sumaklia katingichi kan manas rinchi shada kishka ay yugona liya.